0: got more off your favorite hits for all coming up only on All Hits 24. For 32 years, Negros Maritime College Foundation Incorporated has been in the forefront of maritime education in Negros Oriental. Students, parents, and stakeholders trust the only maritime school in Negros Oriental for decades, and we are continuing our legacy by continuing our pursuit of excellence in maritime education. As we continue our journey together, let's shape tomorrow's seafarers for more years to come and empowering them to sail the world and earn dollars for family and country. Negros Maritime College Foundation Incorporated is a world-class maritime institution providing Bachelor of Science in Marine Transportation and Bachelor of Science in Marine Engineering, and is accredited by the Maritime Industry Authority and certified ISO 9001:2015 by SQC Certification Services. For more information, visit our campus at Mangatas, Cebulan, Negros Oriental, or contact the registrar at 0960-274-0322 or 0906-102-6264. Follow us on Facebook. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated.
1: This is a songwriter. He writes a song, which is played by musicians and sung by singers, performed in concerts, played on the radio, television, the internet, heard in bars, malls, hotels, restaurants, movie houses, airlines, and enjoyed by everyone, everywhere. So, what would life be without music? There would be no songs without songwriters. Phil's Gap, serving songwriters so they can serve you.
0: All Hits 24 is licensed by the Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers, or PhilSCAP. For more information on PhilSCAP and on their mission in supporting copyrighted music, visit their official website at philscap.org. The following is an actor portrayal, not a real person.
2: I have a disability that prevents me from speaking, so I use the text-to-speech software. Please do not be like me. My family's bank account that was supposed to be used for my medical finances got wiped. That's all because of one message that now I learned, pretending to be a charity that can help me with our medical finances. But after clicking the link and entering the information, 5 hours later, the bank account for that got all the funds wiped. And now we are so worried, now my family can't buy the prescription drugs that I need to maintain my health. So please, try to not to be a fool on looking proper at the message like what my family did. I don't like to blame them, but lesson learned anyways.
0: Remember, if you see a text from unknown numbers, think twice. Because if you do, you might get scammed and your personal information could get compromised. Now that's really phishing. All Hits 24. The internet's is number one for 24/7 hits. The following program on All Hits 24 is in the Filipino language. News Radio Tonight.
3: News Radio Tonight.
0: On All Hits 24.
4: PNP General Hospital, dyan sa main area ng Camp Crame. And as we know, Brian, high security area yan at hindi basta-basta mapapasok. Pero I think what we have to take notice, we have to take cognizance of the fact na the former speaker is the cousin of the president, and he was allowed to stay in the hospital, in a private hospital, for some time. So I think yan ang ikinagagalit ng maraming kritiko ng administrasyon kung bakit tila baga nagkakaroon ng special treatment, to a point na yung pagkuha ng kanyang mugshot, ipinatong yung kulay orange na damit, naka-blurred yung kanyang mata. Maraming nagtatanong sa ating mga kababayan, bakit ito pinapayagan sa kaloob ng kasalukuyang administrasyon when the critics of the administration had to, with all due respect, follow certain procedures. So, Brian, bukod dyan, I think kung nandito pa, naririnig ako ni Joya. Joya, can you still hear us? Merong sinabi ba ang PGH kanina kung ano yung kondisyon ng kalusugan ni dating Speaker Romualdez, Joya? Okay. I think wala sa linya si...
5: Tama ka dyan, Pao. Yes, bago kasi nito ay dineklarang clinic.
4: Yes, Joya, go ahead.
3: Bago kasi yan, bago po nangyari, ay dineklarang clinically stable na at maaari na ma-discharge sa paggamutan si Romualdez ayon sa opisyal na ulat ng Philippine General Hospital o ng PGH ngayong araw. Ayon kay PGH Medical Director Dr. Gap Legazpi, kahit kailangan ng monitoring at gamutan ang ilang sakit ng kongresista, hindi na kailangan ang hospital confinement basta masisiguro ang patuloy nitong medical care. Patay sa pagsusuri, mababa lamang ang banta ng heart attack at stroke sa opisyal na nag-uugat sa small vessel disease dulot ng kanyang diabetes, habang wala pa rin suicidal intent kahit na nag-diagnose na siya ng depression at anxiety. Isinagawa na rin ang independent medical assessment sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division matapos ilabas ang warrant of arrest dapat kay Romualdez para sa caso plunder na may kinalaman sa mga flood control projects. Paula and Brian.
4: Napakagandang konteksto niyan, Brian. Nalaman natin mismo from the Philippine General Hospital na he's fit. He's definitely fit to be inside his jail cell, Brian.
5: Yes, and this marks kumbaga a milestone, if you could call it, no? Isa itong malaking development sa napakahabang investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control projects dito sa Pilipinas, no? I mean, two years ago ba, or last year sa SONA ng Pangulo, hindi ba una nga niyang kinalampag ang mga opisyal at sinabi, pahiya naman sila. Diba dahil nga libo-libo ang ibinabanderang flood control projects, pero binabaha pa rin ang karamihan sa atin at tangkita yan hanggang itong mga nakaraang linggo na lubog sa baha ang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya of course, for some critics of the administration, lalo na kumbaga isang victory of some sort itong pagkaka-aresto kay Romualdez, at ito ngayong binabanggihan natin na paglipat sa kanya sa kulungan, sa detention, pero syempre isang tao lang si Romualdez at marami pang taong tinutugis kaugnay na ng anumalyang ng investigasyon ito sa flood control, kabilang dyan at hanggang ngayon hindi pa rin mahaginap na si Apo Bicol o dating Apo Bicol Representative Saldico. Paolo.
4: Napakadaming pieces to the puzzle, Brian. You and I have been covering breaking news for the last decade or so. And alam natin kapag may ganitong storya, teka lamang, eto na. Eto na, Brian, at mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay po, sa ating mga affiliates across the country, sa buong bansa, ibinababa na po ng pulisya si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakarating na po sila sa oras po natin na 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng gabi. Nakarating na po sa Payatas, sa New Quezon City Jail, ang convoy ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon ay ibinababa siya ng pulisya. Merong mga security escort na tayong nakikita. At siguro silipin natin in the next few moments or so ay mukhang ilalabas na, mukhang lalabas na. At darating na si Speaker Romualdez dito sa loob ng Quezon City Jail. At this is, again, you mentioned the optics of this, Brian. Mm-hmm. The optics of this entire operation. Maaring may matuwa, maaring may hindi matuwa, maaring may mainis. Pero inaalam natin sa ngayon kung nasaan ang mismong convoy, no? So sa mga nakikinig po sa atin online and on air sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, if you're just joining us, this is breaking news. Nakarating na po sa Quezon City Jail si dating Speaker Martin Romualdez. Inaabangan po ngayon ang kanyang paglabas ng kanyang convoy dito po sa labas ng New Quezon City Jail. At sa ngayon ay medyo matindi yung pagbabantay ng mga kasamahan natin sa media, maging ng mga pulis, ng mga jail officers, no, dyan sa BJMP dito sa labas ng Quezon City Jail, New Quezon City Jail sa Payatas. Inaabangan natin so far kung ano ang magiging susunod na hakbang nito. We're waiting on the ambulance. Dahil nakasakay siya, if I'm not mistaken, Brian, nakasakay siya sa ambulansya. Pero siguro, Brian, for context, ano bang mangyayari sa sandaling makapasok si dating Speaker Romualdez sa loob ng piita na yan? Isasubject ba siya sa booking procedure? Kukunan ba siya ng bagong mugshot? Ano sa palagay mo? Ano yung mga senaryo sa nakikita natin na pwede mangyari?
5: Kasi kung titingnan na, kung babatayan natin, pagbabatayan yung sinabi na ng ating kasamahang si Joya Diasis kanina, at ito rin naman ay, in-assess na ng PGH kasi na clinically stable na si Romualdez. So, posible na maring sumailalim siya sa mas maayos na booking procedure, kumbaga para mas nasa tamang kondisyon siya. Kasi hindi, syempre, di ba, kumbaga, tampulan ng reaction online yung itsura ng kanyang mugshot. Kasi saan ka ba nga naman nakakita ng t-shirt na ipinatong sa ibabang ng isang taong inaakusahan? No? Diba? Kaya tinan natin kung ito ay maisasaayos ngayong gabi. We will see about that. No? Pero tingnan din natin kung makakapasok ang media sa loob. Kasi knowing kung gaano ka kapangyarihang tao itong si Romualdez, ay malamang ganun din kahigpit ang seguridad para matiyak na ligtas na maipapasok sa loob ng detention facility ang dating House Speaker. Although ang isang malaking paglilinaw siguro, no, din para sa mga nakikinig na natutuwa marahil na makukulong o mananatili sa pulungan itong si Romualdez ay hindi pa po siya convicted, ha?
4: Yes.
5: Hindi siya po ay isang detention prisoner, pero gumugulong pa yung kaso laban sa kanya. Ito yung plunder case kaugnay ng nasa 7 bilyong piso halaga ng kickbacks mula sa flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. So, ganyang kalaking, should I say, taxpayers' money, pera ng taong bayan, ang sangkot sa kasong ito. Kaya napakalaking bagay na binabantayan natin itong development na ito. Di ba, Paul?
4: Tama ka dyan, Brian. At sa ngayon ay inaantabayan na natin yung mismong pagpasok ng unit na yung unit ng Philippine National Police o ng BJMP na maaring sumama dyan sa loob. Dahil Brian, ang kinakatakot ko lamang at sana naman ay wag mangyari, wag naman sana ho ano, ay baka may backdoor na daanan si Speaker Romualdez. At teka lamang, mukhang gumagalaw yung ating mga kasama dito sa labas ng himpilan, no? Sandali lamang, teka. Mukhang papalapit na siguro sila. Inaabangan lang natin ang paggalaw at tila may slight movement. Okay, I think there's a vehicle coming from the other direction batay sa pinapanood ko din na feed. Mukhang paparating na ito, Brian. And this looks to be the sight that so many people have wanted to see. But the only question is, will this conviction stick or will the president's cousin be let off the hook?
5: If there's one thing na sigurado tayo ngayon, the president good on his promise kahit pa paano to begin yung napapanagutin yung kanyang insan. Kasi nga, sinabi niya sa SONA na pulo ng kanyang pamilya, siya ay pangulo ng Pilipinas at ang kanyang batan, kumbaga, nasa tambayan. So kung ang ibig sabihin nun ay panagutin kahit ang kanyang sariling kadugo ay nakikita natin ngayon. Ito ang resulta ng kanyang pinangako ngayong itong katatapos lang o nagdaang State of the Nation address.
4: Okay. Batay sa napapanood natin ay tila merong normal na, pinadadaan na yung traffic. So there is a possibility na nasa loob na si Speaker Romualdez or si ex-Speaker Romualdez at tila sunod-sunod ang mukhang nabati ko yata, Brian, yung sinasabi natin kanina na maaaring backdoor ang dinaanan ng convoy ng dating speaker, as is tradition when you are transporting a high security prisoner. So babalikan natin siguro in the next few minutes in the middle of the newscast. Tingnan natin kung sakasakali na mayroon pang mga development, kung biglang magbigay ng pahayag po si Speaker Romualdez, we will bring that to you. In the meantime, Brian?
6: Sa kauna-unahang pagkakataon at sa ibang balita, Paolo, at matapos maunsyame ng maraming beses, natuloy na rin ang paghalal ng mga bagong miyembro ng parlyamento sa Bangsamoro region.
4: Pero nabalot ng karahasan ang dapat sana ipapayapang halalan. Patay sa pamamarilan tatlong tao sa Cotabato City. At live mula sa Davao City, nakabantay ang ating senior correspondent na si Adam Suliaga. Adam, mayong gabi. Kumusta na ang bilangan at ang seguridad sa buong rehiyon ng Bangsamoro?
7: Mayong gabi, Paolo at Brian. Yes, sunod-sunod ang mga naging karahasan, aberya, at kaguluhan sa pagsasagawa ng makasaysayang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Pero sa kabila nito, nagiging normal ang sitwasyon ng nasabing botohan. Narito ang aking ulat.
8: Isang araw bago ang BARMM elections ay may mga karahasang naiulat ng pulisya. Tatlo ang patay at 15 ang sugatan sa pamamaril sa harap ng Dato Usman Mampen Elementary School sa Barangay Bagua 2, Cotabato City. Bago maghating gabi noong Linggo, Setyembre 13. Pero bago nito, idineploy ang mga military truck bilang dagdag seguridad sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City. Matapos umalingaw-ngaw ang mga putok noong hapong iyon. Ayon sa Police Regional Office BAR, sa initial na report, pinamputukan umano ng bala ng hindi nakilalang mga salarin ang supporters ng isang regional political party. Sa kabila nito ay maayos nagbukas ang botohan para sa parliamentaryong halalan ngayong Lunes, 14 na Setyembre. Alas 5 ng umaga ay nagsimula ang early voting para sa mga senior citizen, PWD at buntis. Habang pasado alas 7 ng umaga ay nagbukas ng botohan para sa regular na botante. Pagdating ng alas 7 ng gabi, magsasara na ang botohan.
7: Sa pagpapatuloy ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 80 pwesto ang lalaan sa mga mananalong kandidato. Sa 80 pwesto, 4 na po ang ilalaan sa Regional Parliamentary Political Party, habang ang natitirang 4 na po ay bubuuin ng 32 elected parliamentary district representatives at 8 parliamentary sectoral representatives. Sa kabuuan, 2,393,202 ang mga bilang ng rehistradong botante para bumoto sa nasabing halalan.
8: Ngunit hindi mawawala ang problema sa mismong araw ng botohan. Alas 8 ng umaga, nakapagtala ng lente monitoring team ang mga seryosong insidente sa seguridad, mga paglabag na may kaugnayan sa halalan at mga problema sa access sa mga unang oras ng botohan.
7: Yes, Paolo at Brian, meron tayong latest update mula sa COMELEC server from the PPCRV as of 10:20 p.m. sa BARMM Regional Parliamentary Political Party. Sa parliamentary level, nanguna si BFP, UBJP, BGC, Riot Democratic Party, Pro Bangsamoro Party, MAPA, Best Party, Moro Ako, Mahardika, Abot, at mayroon ding Mushawara, Isama, and PBB na nasa 11th, 12th, and 13th place. Samantala, sa parliamentary representative for BARMM, for better communities, ay nanguna si Olaya, Arnado, UAK, Anayatin, Abuhen, Badayhag, Ramirez, Lagman. Sa parliamentary sectoral or sectoral representative for women of BARMM, nanguna si Silongan, Chahali, Usop, Umayte, Kader, Kadatuan. Samantala, sa parliamentary sectoral representatives for youth naman, nanguna si Abbas, Adyong, at Ibrahim. Sa parliamentary sectoral representatives for ulama sa BARMM, o BARMM, nanguna si Evil, Abdul Datif, Borhan. Samantala, sa parliamentary sector representatives for the traditional leaders, nanguna si Makasalong, Mangundadatu, Ibay, Gumbila, Atar, Maulana, Benito, Ampatuan, Hajimor, Amat Onding. At sa legislative representative to the Bangsamoro Parliament of BARMM sa Basilan, first parliamentary district, nanguna si Hassan, Purigay, Abdurrahman, Kutal. Samantala sa Legislative Representative to the Baksomoro BIRM sa 2nd Parliamentary District, sa Maskilan pa rin, naunguna si Sally, Kalahal, Salom, Kinhing, Hassan, at Angeles. Sa Parliamentary of Baksomoro Parliament of BIRM sa 3rd Parliamentary District ng Basilan naman, naunguna si Hataman at ang ikalawa naman ay si Hasalal. Sorry. Sa Baksomoro Parliament Basilan, sa Basilan pa rin 4th District, naunguna si Saliman, Satar, Ibno, Mualaman, Muhammad. Sa Lanao del Sur 1st Parliamentary District, naunguna si Gandamra, Taher, Dianalanan, Tumawis, Makalangon, Pangandaman. Sa Lanao del Sur 2nd District, 2nd Parliamentary District, naunguna si Gauraki, Alonto, Edres, at Baser. Sa Lanao del Sur 3rd Parliamentary District, si Ajong ang naunguna. Pangalawa si Rimbab, Bakaraya, Mangurin o Mangurun. At sa Lanao del Sur 4th Parliamentary District, naunguna si Pandi, Tumagayan, Abdul, Gomadu. Sa 5th Parliamentary District naman, Paolo at Brian, no, naunguna si Asum, Papandayan at Tago. Yan po yan sa Lanao del Sur 5th Parliamentary District. 6th Parliamentary District ng Lanao del Sur naman tayo, naunguna si Makapodi at Balt. Sa 7th Parliamentary District, naunguna si Mindalanao, Dipatuan, Sarangani at Makastilan. 8th Parliamentary District Representative sa Lanao del Sur, naunguna sa isa lang kandidato ay si Balintog. Sa 9th Parliamentary District, naunguna si Ajong Galong Lampang o Galong Lamping, Bayabaw. Sa Tawi-Tawi 1st Parliamentary District, naunguna si Ke at Sabal. 2nd Parliamentary District ng Tawi-Tawi, naunguna si Matba, Hayundini, Halun. Sa 3rd Parliamentary District ng Tawi-Tawi, naunguna si Matpolo, Albinhi, Dalagan, Alipasa, Olibangasa. Sa 4th Parliamentary District, naunguna si Ahala o Ahaha, or Mahadil, Ahaha, Pikahil, Jamalul, Tanya, Kasim. At sa Maguindanao del Norte 1st Parliamentary District, naunguna si Tumawis at Balintok. Sa Maguindanao del Norte 2nd Parliamentary District, lone candidate si Imay. 3rd Parliamentary District naman, naunguna si Makakua at ipangalawa naman si Mamad. 4th Parliamentary District naman, naunguna si Abbas, Sema, Agustin, Dilanggaden. Sa 5th Parliamentary District, solong-solo si Mastura. Sa City of Cotabato, 1st Parliamentary District, naunguna si Attorney Sheriff Abbas, Sema, at Digayo. Sa City of Cotabato, 2nd District naman, naunguna si Attorney Sinarimbo, Mitimbang, Datumantong, at Chua. 3rd Parliamentary District naman sa Cotabato, naunguna si Mantikayan, Antok, Kanen. Sa 1st Parliamentary District naman ng Maguindanao del Sur, naunguna si Mitimbang, Tawakal, Mitimbang Bobby, Kasim at Usop. 2nd Parliamentary District ng Maguindanao del Sur, naunguna si Ampatuan, Sajid, Sindatok, sa ikalawa. Sa 3rd Parliamentary District ng Maguindanao del Sur, naunguna si Sangki, Kamendan, Upam, Datu Mantom at Upam Datu Ebo. Yung Upam na ikatong pwesto si Daud. Sa 4th Parliamentary District ng Maguindanao del Sur, naunguna si Manguda Datu DJ at Delna Aladen sa ikalawa. Sa 5th Parliamentary District ng Maguindanao, naunguna si Ali, Alamada at Dalgan. Sa 1st Parliamentary District Geographical Area, naunguna si Ibrahim at Malang. Sa 2nd Parliamentary District Special Geographic Area, naunguna si Enalang, Sinulunding, Sultan, Hasan at Sinangal. Yan po ang latest mula sa PCRV. Samantala, kanina ay may nag-uulat dito na si Rapsajani Bendatun Ali ay nakasigurado na sa kanyang pagkapanalo para sa 5th District ng Maguindanao del Sur. Samantala naman, kanina ay nag-inform ng Cotabato City Police na wala pong naulat na namatay sa nangyaring pagsabog kanina sa loob ng Central Pilot School premises at 4:05 p.m. kaninang hapon. Yan ay batay sa press release isang oras ba matapos ang nasabing insidente. At sa latest naman sa shooting incident sa Cotabato, sa San Vicente Academy of Cotabato, kanina alas 2 ng hapon, alas 2:47 ng hapon, wala pong casualties ang nasabing insidente doon sa nangyaring pamamaril sa San Vicente Academy of Cotabato. At yan ang muna ang pinakalatest sa BARMM Parliamentary Elections. Adam Suriaga, News Radio Philippines. Balik sa inyo, Paolo and Brian.
4: Adam, mabilis na tanong lamang. Dahil kanina, napakomprehensibo nang ibinigay mo sa aming resulta. We really appreciate that. Pero meron ba tayong balita? Kumusta naman ang sitwasyon ng seguridad dyan sa area? Mabuti na lamang. At yung mga minamention mo kanina ay wala tayong na-report na mga kababayan natin, mga kapatid natin, lalo na dyan sa area na yan na nasaktan. So far, ano yung mood at saka yung kamusta yung naging security preparations ng mga otoridad despite itong mga nangyari?
7: Actually, Paolo, medyo may bit ng seguridad. There are tanks everywhere. Kanina may mga report sa on the end na may mga karahasan doon. But we have also the latest doon sa nangyaring mga pamamaril as of just for today, no, since yesterday and until today, apat na po ang casualties doon sa ano, that means 4 are dead doon sa nangyari. And as of this moment, we're awaiting doon sa statement ng the local government, the police, and COMELEC itself kung ano ang assessment doon sa mangyayari. Paolo, Brian?
4: Dagang salamat. Ingat kayo dyan. Adam Suriaga live mula sa Davao City. Balik po tayo sa ating breaking news ngayong gabi. Nailipat na nga si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail galing sa Philippine General Hospital. Ipakita lamang po natin sandali ang sitwasyon sa labas ng New Quezon City Jail, courtesy po ng ating mga kapatid dyan sa TV5, sa News 5. At kitang medyo mahigpit pa rin yung sitwasyon na ipinapakita sa labas. At tila merong isang gate dito na posibleng pasukan ni House Speaker Romualdez. Maaring dito siya pumasok, maaring dito siya pumunta. In the last few moments, sa mga kapapasok lamang o sa mga kapapakinig po at kapapanood lamang sa ating programa, ay dinala na po siya dito sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Pero pinabunaanan ng Philippine General Hospital ang balitang na-confine siya sa isang presidential suite. Ayon kay spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, walang ganung klaseng kwarto sa loob ng Philippine General Hospital sa Manila. Hindi rin isinailalim sa psychiatry ward ang kongresista. Liwanag ni Del Rosario, napili ang naturang silid sa ikapitong palabas dahil madali itong bantayan. Aniya, nasa dulo ng pasilyo ang hospital room ni Romualdez upang hindi ito makasagabal sa ibang pasyente. Sapat din ang laki ng medical equipment upang, testing rather, tulad ng dobutamine stress echo test. Ito rin naman ang natatanging malaking private room na bakante nang ilabas ang kautusan ng hukuman. Inilipat si Romualdez sa PGH mula Cardinal Santos Medical Center, alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division upang sumailalim sa independent medical assessment matapos arestuhin.
6: At kahit nasa kustudiya na ng Jail Bureau ang dating

0: Pinas na sila Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano galing Singapore. Dumating ang magkapatid sa Ninoy Aquino International Airport linggo ng umaga. Ayon kay Senator Alan, pribado ang kanilang biyahe para makapagpahinga. Nagulat na raw siya na naging issue ang kanilang routine, quiet and short na biyahe, lalo na sa gitna ng mga ganap sa politika sa bansa. Samantala, may mga tanong na ibinabato kay Cayetano kaugnay ng mga isyong kinahaharap ng kanyang pamilya. Kabilang yan ang kontrobersiya sa cauldron na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games, pati ang anumalya sa flood control projects sa Taguig City. Itinangkin ni Senator Alan ang mga paratang at tinuring na persecution ang mga hakbang laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, hindi kailangan ng senador na pahintulot mula sa Senado para isang personal at pribadong biyahe abroad. Patuloy naman ang mga investigasyon sa mga isyong iniuugnay sa mga Cayetano.
1: Balikan lang natin yung naputol na item kanina kung saan doon sa ating breaking news ano, na nasa kustudiya na nga ng Jail Bureau, itong si dating House Speaker Martin Romualdez, patuloy naman niyang iginiit na wala siyang kasalanan. Ayon sa isang pahayag na inilabas ng media team ni Romualdez kanina, iginagalang daw ng dating speaker at ng kasalukuyang kongresista ng Leyte ang pasya ng hukuman. Handa raw niyang sagutin ang lahat ng mga paratang sa tamang proseso. Nagpasalamat din ang dating speaker sa mga doktor ng Cardinal Santos Medical Center at ng Philippine General Hospital na sumuri sa kanyang kalusugan. Nangako siyang patuloy na susundin ang payo ng mga doktor at inamin ni Romualdez na mabigat ang pangyayari para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero buo raw ang kanyang tiwala sa katotohanan at haharapin ang mga pagsubok ng may dignidad. Balik po tayo sa balitang impeachment. Nasa day 24 na po tayo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pinagdebatihan ngayong araw ang pagtestigo ng dating presiding justice ng Sandigan Bayan. Umarap sa impeachment court si retired Justice Amparo Cabotahetang at tinutulan ito ng depensa. Paliwanag nila, hindi siya nakalista sa pre-trial order. Wala rin siyang direktang alam sa kaso. Inquestion din kung bakit sa tanggapan pa ni House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Diokno ipinadaan ang sabina para sa retiradong judge. Umayag naman si Presiding Officer Senator Cheese Escudero na magsalita si Justice Tang. Pero nilinaw niyang hindi binding sa hukuman ang legal na opinyon ng dating mahistrado. Naungkat kasi sa tanungan kung pwedeng ituring na, quote, other assets, unquote, ang cash. Sabi ng testigo, o sabi ni Justice Cabotahetang, dapat nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALIN ang cash on hand at nasa banko. Hindi raw ito pwedeng ilump o ihalo sa ibang nakalista. Matatandaang walang dineklarang cash si VP Sara sa kanyang mga SALIN bilang vice-presidente. Dinahilan ng kanyang legal team noong Abril na isinama ito sa others o iba niyang pag-aari. Bagay na nagdahilan para bahagyang magkainitan ang pagdinig. Direkta kasing pumalag si Tang nang tanungin ni Defense Counsel Mark Binluan ang motibo ng retiradong hukom sa pagharap sa Senado. Mariing iginiit ito na hindi kailanman nabibili ang kanyang testimonya o integridad para lamang sa anumang pabor o posisyon sa pamahalaan. Binigyang diin din ng dating maestrado na ang kanyang pagharap ay para lamang magbigay linaw sa mga umiiral na batas o alituntunin upang sugpuin ang katiwalian.
0: Sports na ba to, Paolo? Kasi muling uminit. Oo nga eh, no? Baka mamaya showbiz na pala to.
1: Medyo showbiz siya, partner.
0: Oo, muling uminit ang bangayan sa pagitan ng pamilya ni two-time Olympic gold medalist Carlos Filho at ng kanyang kasintahang si Chloe San Jose sa social media. Nag-ugat ang sagutan matapos mag-post ng isang kaibigan ng ina ni Carlos na si Angelica Yulo na nang-aasar kaugnay ng pahayag ng atleta na wala silang balak imbitahan ang kanyang mga papulang sa kanilang kasal. Sa isang comment na agad ikinalat ng mga netizen, sino palpal ni Chloe ang naturang parinig at ibinunyag na nagkausap na sila ng maayos kasama ang buong pamilya at nagyakapan pa bago magdiwalay. Iginiit ni Chloe na gusto lamang nilang maging civil sa isa't isa at sinabing Kung nais lamang pala ni Angelica na maimbitahan sa kasal, ay sana sinabi na lamang nito ng derechahan. Una nang inihayat ni Caloy sa isang panayam na pinatawad niya ang mga magulang niya, pero mas pipiliin niyang sila na lamang ni Chloe ang magkasama sa espesyal na araw para maiwasan ang gulo at manatiling magaan ang kanilang selebrasyon. Matatanda ang 2024 pa nang unang pumutok sa publiko ang alita ng pamilya Yulo sa kasagsagan ng makasaysayang pagwagi o pagkapanalo ni Carlos ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics.
2: Bad news para sa fans ng pambansang Koponan. Ako, Brian, medyo matindi-tindi itong balitang ito dahil natuldo ka na ang pananatili ng Giles Pilipinas sa trono ng Men's Basketball Tournament sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Matapos nila ang pataubin ng Koponan ng China sa score na 105-61 kanina sa Aichi International Arena sa Japan. Mula pa lang sa unang quarter, agad na naging mahirap ang laban para sa Gilas nang magpakawala ang Chinese squad ng maagang 36-16 na lamang. Mas lalo pang lumobo ang bentahe sa gitna ng 20 points na naitala ni Junji Wang, dahilan para maiwan ang Gilas sa score na 66-30 sa halftime. Hindi naging sapat ang 13 points ni Calvin Oftana para maisalba ang laban. Dahil sa 44-point defeat, bumagsak sa 1-2 win-loss record ng Pilipinas sa Group C. Bagay na pumatay sa kanilang pag-asa na lumusot sa quarterfinals bilang isa sa dalawang pinakamagandang o isa sa third place teams na may pinakamagandang standing. Dahil dito, formal nang pumasok ang Jordan at Saudi Arabia sa kasunod na bahagi ng torneo, samantalang opisyal nang isinuko ng Pilipinas ang kanilang basketball crown sa Asian Games. Susunod, ang latest sa pagkakahuli o pagkakadiretso kay ex-speaker Martin Romualdez, abangan yan. At 12% VAT sa allowable system loss charge sa electric bills, tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight.
3: You're tuned in to News Radio Tonight.
4: News Radio Tonight.
3: On All Hits 24. This is All Hits 24.
4: All Hits 24.
3: Now part of the Smile Network.
4: Smile Network.
5: The following may contain use of AI voices.
6: Hi, I'm Sabrina. My brother Luke died of drunk driving. One day, after a long bachelor party since he was married, he drank 7 bottles of beer. I told him, Luke, let me drive. You're already drunk. But he didn't oblige. He wanted to drive. He drove to his house when suddenly he speeded, swerved, and crashed into a bus full of passengers. My sister-in-law called me that my brother was involved in a crash, and paramedics cannot revive him anymore. His alcohol blood level soared higher from the allowed limit. I cried. If you don't want to be like my brother, please never drink and drive.
7: Drunk driving is a major cause of accidents. If you're planning to drink and drive, think twice. Make a plan B and save your life. A public service reminder from All Hits 24.
8: Hi, I'm Matt Reinhardt. Your favorite morning program now gets even better. While keeping the same formula of playing your favorite music and giving you the latest news, we have some brand new segments to brighten up your morning. And not just that, we are now broadcasting through 2 more radio stations. Now there's a lot of ways to make your mornings better. So join the fun with me, yours truly, and Jack.
9: Yep.
8: On your All Hits 24 mornings, tomorrow from 9 to 11 a.m. on All Hits 24, Smile Radio, and Cool FM.
7: Hi, I'm Matt Reinhardt. If you think All Hits 24 is just an ordinary internet radio station where we repeat your favorite hits all day, all night, well, you are wrong. In a flick of a snap, we'll tell you what we're playing. So, here it is.

0: Yan.
1: Technical difficulties.
0: Nagbabalik ang News Radio tonight. One step closer na kaya ba tayo, Brian, sa murang kuryente? Ang sagot, malalaman matapos tanggalin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang value-added tax sa allowable system loss charge. Sa inilabas na Revenue Memorandum Circular number 97-2026 ngayong Lunes, itinuring na ng kawanihan bilang government-mandated pass-through cost ang system loss na nasa ilalim ng cap na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Dahil dito, hindi napapatawan ang 12% output VAT at creditable withholding VAT ang naturang singil sa mga susunod na billing statement ng mga consumer. Gate ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, mahalaga ang bawat pisong matitipid ng mga consumer, kaya ipinatupad nila ang habang nakabinbin pa sa Kongreso ang mas malawak na reforma sa singil sa kuryente. Inatasa ng Tax Department ang generation companies, ang National Grid Corporation of the Philippines at Electric Distribution Utilities na ihiwalay ang pagtatala sa allowable system loss upang direktang maramdaman ang bawas singil. Paglilinaw naman ng BIR, hindi sakop ng naturang tax exclusion ang income tax at kaukulang creditable withholding tax ng mga kumpanya ng kuryente.
2: Dalawang buwan na lang bago ang inaasahang paglagda ng kasunduan ng Pilipinas sa Tax Silica Initiative. Pero walang humpay ang panawagan ng mga progresibong grupo para tutulan ang pagtayo ng Clark Advanced Manufacturing Park sa Capasternak. Ang detalye sa News Radio Report ni Chief National Correspondent Christian Zamora.
3: Mula Clark, Pampanga, nagtungo ang iba't ibang progresibong grupo sa Capas Death March Monument at sa Satellite Office ng Business Conversion and Development Authority o BCDA sa Capas Tarlac nitong Biyernes, September 11. Ito ay para ipanawagan ang kanilang hinaing at pagtutol sa planong pagtatayo ng Clark Advanced Manufacturing Park na nakapaloob sa PAC Silica Initiative. Pangamba ni dating Bayan Muna Representative Ted di Casino na walang epektong mabuti ang proyekto sa Pilipinas, lalo pang may mga balita ng pagpapaalis sa mga magsasaka at katutubong AITA sa sityo sa Pangkawayan.
4: Nangangamba tayo na ang proyektong ito ay walang may dudulot na mabuti. Hindi lang sa mamamayan ng Capas Tarlac, kundi sa mamamayan ng buong Central Luzon at buong Pilipinas. Dahil
3: ayon naman sa Makabayan Block, hindi dapat itinatago sa taong bayan ang tunay na estado ng proyekto dahil ang kabuhayan at kapakanan nila ang nakataya dito.
5: Yun yung paulit-ulit sinasabi ng lahat, no? Pero sa atin hindi naman na hindi sa wala. Sinisikreto sa atin yung mga detalye nito. May explanation, ayaw lang bigay sa atin. At niraratsyada nila to para yung gusto lang nilang masunod at hindi yung hinahabol natin na interest natin. Ayan, kaya po, nandito kami para sabihin na may panawagan ng mamamayan, ilang para sa kalinawan, pero yung katiyakan na kung ano man yung ating mga kasunduan na pinapasok ay dapat unang-una prioridad ang interes ng sambayanang Pilipino.
3: Nauna nang nagsagawa ng kilos protesta ang ibang grupo sa Metro Manila noong September 10 na nagresulta sa pagka-aresto sa limang paralegal na nasa kilos protesta sa Taguig City. At tumulak ang grupo sa bayan ng Capas dahil sa pagbisita umano ng mga investors para sa Luzon Economic Corridor Forum kung saan nakapaloob ang nasa 1,620 hectares na lupa na pagtatayuan ng PAC Silica Site sa New Clark City. Tinapos ng mga militanteng grupo ang protesta sa pamamagitan ng solidarity gig at pagsayaw ng mga katutubo bilang pagtutol sa proyekto.
6: Dagdag pa ng mga progresibong grupo hanggat hindi sila pinapakinggan ng pamahalaan, hindi sila titigil na tutungo sa kalsada upang ipanawagan ang karapatan ng bawat Pilipino. Mula rito sa Capas Tarlac, Christian Zamora, News Radio Philippines.
0: Pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Indian Prime Minister Narendra Modi sa mainit na pagtanggap nito sa Pilipinas matapos ang naging pagdalo ng Pangulo sa 18th BRICS Summit. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na inaasahan ito ang pagbisita ni Modi sa Maynila sa Nobyembre at ang pagpapatatag ng lumalalim na ugnayang pang-ekonomiya o economic relations ng Pilipinas at India. Binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng paglarok ng ASEAN sa BRICS Summit na aniya ay katunayan ng lumalaking kredibilidad at kakayahan ng organisasyon na pag-isahin ng mga bansa sa larangan ng mahalagang usapin. Ilan sa mga napag-usapan ng India at ng Pilipinas ay ang pagtutulungan partikular sa sektor ng science and technology, digital cooperation, artificial intelligence o AI, financial technology, creative industry, health pharmaceuticals, railway development, space cooperation at pagpapalakas ng ugnayan ng mga mamamayan o people-to-people relations ng dalawang bansa. Bukod dito, ibinida rin ni PDBM sa BRICS Summit ang Pilipinas bilang strategic at prime investment location sa buong Southeast Asia. Narito po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: These engagements reaffirm the strong confidence of Indian business leaders in the Philippine economy and support our vision of establishing the country as a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination.
0: Lusot na sa Senado ang panukalang batas para gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan o SK. 13 senador ang

0: umpisahin bago lagdaan ni Pangulong Marcos.
1: Sa business news, kung madalas kang mapapasyal kayo ha, Paolo, ikaw siguro, I think, frequent ka dito. Sa Market Mall, sa may Bonifacio Global City, asahang makakapunta ka pa rito for the next decade or so. Ano ba yan? Kasi una tayo sa ilong ng kape. Yan ay matapos lumagda sa isang 12-year lease extension ang Business Conversion and Development Authority o BCDA at ang Ayala Land-led Station Square East Commercial Corporation para sa nasabing pamilihan. Talakip ng bagong pasunduan ang pangakong 1 billion pesos na pamumuhunan upang isaayos at i-redevelop ang tanyag na commercial hub sa Taguig. Ayon sa BCDA, nakatuntong ang plano sa kanilang o nakabatay o nakasentro ang plano sa kanilang transit-oriented development strategy dahil sa naturang lugar itatayo ang Bonifacio Global Station ng Metro Manila Subway Project na magdurugtong sa BGC at sa Ninoy Aquino International Airport. Kabilang din sa proyekto ang pagpapaganda sa Central Plaza para maikonekta ito sa intermodal transport links para sa mga pampublikong bus at jeepney. Pinangunahan din ng BCDA President at CEO Joshua Bingkang at Ayala Land President and CEO Ana Maria Margarita D. ang pirmahan kasama si Ayala Land Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala bilang saksi.
0: Hindi ko alam kung may iba kang nilalarp doon sa extra na yon, Brian. Ano? Pero kambyo tayo sa ibang mga balita. Nasabat ng Bureau of Customs at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang higit 200 milyong pisong halaga ng illegal na droga na nakatago sa mga package na idineklarang personal na gamit at take note, partner, pakete ng popcorn. Natuklasan ng mga illegal na droga sa isang warehouse sa Pasay matapos ma-flag ng Bureau of Customs X-ray Inspection o Inspection Project ang 15 kahon na galing sa Canada sa dahil sa mga kahina-hinalang litrato sa X-ray screening. Dahil dito, naglabas ang mga otoridad ng alert order at isinailalim sa 100% physical examination ang mga pakete. Sa 6 kahon, natagpuan ang humigit-kumulang 28 kilo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang halaga na 192.6 million pesos. Samantala, natagpuan sa isa pang kahon ang halos 5 kilo ng pinaghihinalaang high-grade marijuana o kush na tinatayang nagkakahalaga ng 7.1 million pesos. Natagpuan din ang 20 kwalya at 20 duvet na may pinaghihinalaang may lamang liquid methamphetamine o liquid shabu. Sumailalim sa laboratory examination ng PIDEA ang mga sample ng droga at nagpositibo ang mga ito sa methamphetamine hydrochloride at cannabis. Ayon sa Customs Bureau, naging mahalaga sa pagkakasibat ang X-ray screening, intelligence-driven profiling at koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nasa likod ng shipment.
1: Usapang investigasyon pa rin. Mariin muling pinabulaana ng kampo ni Senator Loren Legarda ang mismo mga batayan ng preliminary investigation kaugnay ng paratang na plunder laban sa kanya. Kinwestiyon ng kanyang abogado ang pagkakailalim sa senadora at sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste sa preliminary investigation o paunang pasisiyasat hinggil sa mga kontrobersyal na solar power project. Ayon sa kanyang legal team, walang batayan ng mga paratang dahil walang anumang pondo ng gobyerno ang dawit o ginamit sa proyekto. Iginiitin ng kanyang kampo na ang mga pondo at ari-ari ang tinutukoy sa reklamo ay pribadong pera o nanggaling sa pribadong pera at hindi nagmula sa kabanang bayan. Walang anumang elemento ng krimen plunder ang maituturing na nangyari o naganap sa nasabing proyekto ng kumpanya ni Leviste. Matatanda ang sinabi ng ombudsman kamakailan na nasa France ang senadora. Doon siya nakatakdang magtungo o doon nakatakdang magtungo ang ahensya upang makipag-ugnayan sa mga otoridad doon. Subalit giniit ng kampo ni Legarda na ang kanyang pananatili roon ay bahagi ng kanyang formal na medical leave na nagsimula pa noong Agosto 3. Nakatakda namang matapos sa ang extension ng kanyang medical leave ngayong darating na September 6.

0: Nanguna ang pagiging virtual assistant o VA sa listahan ng mga, take note Brian, listahan ng mga dream job ng mga Pilipino. Yan ay ayon sa pinakabagong pag-aaral ng global money transfer company na Remitly. Tinalo ng VA ang tradisyonal na pangarap ng mga Pilipino na maging doktor batay sa search query sa Google gaya ng how to be a at how to become a mula May 2025 hanggang May 2026. Sumusunod naman sa kanila, take note Brian, ang mga trabaho bilang vlogger, abogado, aktor, flight attendant, diplomat, content creator at social media manager. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng talent consultant at HR expert na si Chrissy Rolian na nagpapakita ito ng pagbabago sa pananaw ng mga Pinoy kung saan mas pinahahalagahan na ngayon ang flexibility, laki ng kita at kalidad ng pamumuhay kaysa sa titulo o dating prestihiyoso ng profesyon. Nagbabala si Rolian sa mga lokal na kumpanya na pag-aralan ang retention strategies at reward system dahil direkta na nilang kalaban ngayon ang mga dayuhang employer sa pagkuha ng mga bihasang manggagawang Pinoy. Cambio naman tayo sa tech news. Inilabas na ng Apple ang kanilang kauna-unahang foldable iPhone, ang iPhone Duo. Ano nga ba ang reaksyon ng madla sa isa sa pinaka-anticipated releases ng taon? Balikan ang mga gaganapan sa pinakahuling Apple event sa report ni AJ Navarro.
1: Usap-usapan ngayon sa tech world ang long-anticipated foldable phone ng Apple, ang iPhone Duo. Meron itong 5.4-inch na OLED XDR display kabag nakatupi. At pag binuksan ay isang 7.6-inch screen na phablet. Meron din itong 48-megapixel na main at ultrawide camera, 12-megapixel front camera, at under-display FaceTime camera sa inner screen mismo na nagbe-blend sa screen pag di ito ginagamit. Ang bagong chip naman ng Apple na A20 Pro ang nagpapatakbo sa unang foldable ng Apple. Mas mabilis kumpara sa mga previous generations at ito rin ang chip ng iPhone 18 Pro at Pro Max. Sinabi rin ng Apple na ang lahat ng iPhone Duo na ibibenta sa buong mundo ay eSIM only. Ibig sabihin, wala itong physical SIM card slot. Bumwelta naman ang Samsung dahil sila umano ang nagpasimula ng foldable phone trend sa smartphone industry. Sabi nila, "Let us know when you're done reheating our leftovers." Pati ang Duolingo nakisama sa gulo. Ugly stranger daw, kinopya nga ni. Pero watch your language daw dahil nag-sorry naman sa original tweet ang Samsung. Nagkakahalaga ang iPhone Duo ng tumataginting na 159,990 pesos para sa 256GB na storage model. Samantala ang 2TB version naman ay sumisipa sa 254,990 pesos. Kasama rin sa pinasilip ng Apple ang iPhone 18 Pro at Pro Max, Apple Watch Series 12 at Ultra 4, at ang AirPods 5. AJ Navarro, News Radio Philippines.
2: Balik tayo sa sports. Ito na nga. Tila pinatikim ng mabilis na fast knockout ni Ryan Garcia ang kalabang si Conor Benn sa kanilang mega fight sa Las Vegas. Ang highlights ng laban hatid ni Jomari Lim.
3: Mabilis ang itinamba ni Ryan Garcia ang British contender na si Conor Benn para matagumpay na may depensa ang kanyang WBC welterweight title. Hindi man lang umabot sa 6 minuto ang pinakawalang hagupit ni King Rai kontra kay Benn na ginanap nitong nakarang linggo sa Las Vegas. Pinatumba ni Garcia si Benn gamit ang mabilis na right hand sa second round bago tapusin ang laban sa pamamagitan na brutal na kombinasyon sa gilid ng ring. Para makuha ang second round TKO na tumapos sa kanilang mega showdown na ginanap sa T-Mobile Arena. Bagamat naging mainit ang bangayan bago ang laban, nagpakita pa rin ng respeto ang dalawa pagkatapos ng duelo. Inamin ni Garcia na tumaas ang kanyang paggalang sa tapang ng British fighter. Samantala, naging malungkot naman ang gabi para sa Pinoy contender na si Mark Magnifico Magsayo.
4: Matapos siyang nasapin ang unanimous decision defeat laban kay Andres Cortez ng Amerika. Bagamat nagpakita ng matinding laban si Magsayo sa 9th round nang matamaan niya ng malinis si Cortez gamit ang kanyang malakas na left hook.
3: Nagisapat naman ang stamina at bilis ng Amerikano para makuha ang 97-93 scorecards mula sa tatlong hurado. Ilang minuto matapos ang laban, agad na nagpasalamat at nag-iwan ng maikling mensahe si Magsayo sa mga kanyang tagahanga. Kung saan sinabi nitong, "Pasensya na po sa lahat, no excuses, I will be back soon, guys good."
4: Isang mahalagang pagsubok ito para kay Magsayo kung paano siya babawi at mag-a-adjust sa susunod niyang pagsabak sa lightweight division ng Sufa Boxing.
3: Joe Marilim, News Radio Philippines.
0: Balitang Mobile Legends, bang bang muna tayo mga kababayan. Nangunguna pa rin po ang Team Liquid Philippines sa standing sa halfway point ng tuloy-tuloy na MPL Philippines Season 18. Pinataob ng Cavalry ang Onyx Philippines sa pamamagitan ng 2-0 sweep para manatiling top seed matapos ang first half ng regular season. Nasa second place naman ang Team Falcons matapos makakuha ng back-to-back victories kontra AT Bren at Aurora Gaming. Sunod naman sa standings ang Onyx Philippines na nasa third place, Omega Esports na pang-apat, Aurora Gaming naman ang nasa ikalimang pwesto na sinundan ng TNC Pro Team. Bottom two naman ang AT Bren at Twisted Minds na naghahanap pa ng kanilang unang panalo sa season. Magpapatuloy ang regular season ng MPL Philippines hanggang October 11.
2: Susunod sa mga nag-crave ng ice cream, naku, baka matunaw kayo sa posibleng taas presyo. Alamin kung bakit sa pagbabalik ng News Radio Tonight.
5: You're tuned in to News Radio Tonight on All Hits 24. All Hits 24 Earthquake Tips. Before an earthquake, make sure to check your surroundings around you. Make sure that your cabinets are sturdy and stable. And make sure to secure your area properly to prevent any potential damages during an earthquake. Prepare a go bag that contains your basic clothes, foods for the next few days, preferably canned goods, your important documents, your whistle, a portable flashlight, and a portable radio. Don't forget to bring chargers too. Make an emergency plan and identify safe spots and evacuation routes. Make sure if you have a home, check if your home has been covered by insurance so that you can be insured after the earthquake. Make sure all emergency contacts are already on your phone book. And make sure everyone practices the cover, duck, and hold technique. You can also attend earthquake evacuation drills to make sure that you are safe in the event of an earthquake. This Earthquake Tips has been brought to you by the Airnet's Hits for All. All Hits 24. Saving electricity is really important, even when it's summer or not. Unplug appliances when not in use. Turn off lights when no one is around. Switch older light bulbs to LED ones. Using the internet? Never unplug it, especially with internet-powered appliances. And don't use Octopus connections with multiple extension plugs if needed. Saving money is better when you conserve electricity. Save electricity now.
6: Carefree, Kevin McLaren, Incompetech.com. License under Creative Commons, Attribution 3.0. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0.
5: I'm Matt Weinhardt. For the best music of yesterday and today, stick it to the one. Your internet is Hits for All Station, All Hits 24.
6: The following may contain the use of AI voices.
5: This is Sam, a former smoker. He formerly smoked cigarettes, but he saved his life after a doctor's diagnosis. Since he's afraid to tell his story, we aided the use of a voice actor to tell his experience.
7: I began smoking when I was in my first year college. I thought smoking means fun and hip. One stick became years later to two packs every day. I can't stop. My parents and later my wife told me to stop, but I can't. Later, I coughed tar and later blood. I had a lung issue later on that led me to the hospital. Doctors told me I had early stage lung cancer. Luckily, I followed my doctor's orders and I stopped. I still have an itch of cravings, but I have a nicotine patch with me every day. I did survive, but I feel pity on the rest of them who still rely and die of smoking. My advice to all who are smoking and especially vaping is, please stop smoking. Your life is at risk.
5: A public service message from the Irinetsis Hits for All. All Hits 24. All Hits 24. The Irinetsis Hits for All. You're tuned in to News Radio Tonight on All Hits 24.

0: Balik po tayo sa mga balita. Nagliwanag ang bahagi ng karagatan sa Coron, Palawan itong gabi ng September 9 nang sumiklabang sunog sa MV June Aster kung saan umabot na sa halos 80 ang mga nasawi. Detalye ng balitang yan wala sa aming Chief National Correspondent Christian Zamora.
1: Nagngangalit na apoy ang sumiklab sa karagatang sakop ng Coron, Palawan nitong gabi ng September 9 nang masunog ang barkong MV June Aster na padaong sana sa Pantalan sa bayan ng Coron. Ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na rumisponde sa trahedya may nakasalubong agad na mga taong nakaligtas na palutang-lutang sa dagat. Ayon sa manipesto ng barko, 134 ang sakay ng barko, kabilang dito ang 117 na pasahero at 17 tripulante batay sa paunang impormasyon ng PCG. Sa pagdaan ng araw, mas nakita ang lawak ng pinsala sa barko na kung saan sa huling taya ngayong araw umaabot na sa 76 ang nasawi, 12 pa ang nawawala at nananatili sa 43 ang nakaligtas sa insidente. Kabilang dyan ang kapitan ng barko na patuloy na pinaghahanap na ayon sa PCG, malaki ang pananagutan nito kung mapapatunayang nagpabaya sa kanyang mga pasahero.
2: That man, kasi based on the statement of the witness, masyadong mabilis po ang naging pangyayari. At tinignan po natin, like I always mention that there may be a probability of reliability from the crew, from the captain, and the shipping company. Kasama po sa imbisigahan natin. So after po ba na ma-report itong insidente na to, ano po ang ginawa ng crew? Nagbigay po ba ng instruction ang kapitan ng barko?
1: Bagaman nakapasa sa Vessel Safety Enforcement Inspection at iba pang Emergency Readiness Evaluation ang barko, hindi pa rin isinasantabi ng PCG ang anggulong mayroong pagkukulang at kapabayaan ang kapitan at crew kung bakit malaki ang bilang ng casualties sa trahedya. Sa paunang investigasyon ng PCD sa insidente at pakikipag-usap nito sa mga survivor, wala umanong narinig na fire alarm ang mga pasahero nang sumiklab ang sunog. Wala ring crew ng barko ang nagsabi kung ano ang susunod nilang gagawin matapos lumaki ang apoy sa MV June Aster.
2: Meron po tayong recorded na Vessel Safety Enforcement Inspection na kinandak po sa barko nito. So tinignan po natin at base po sa inspection na yon ay compliant po ang barko pagdating po sa competency, yung document and even yung mga equipment.
1: Bukod sa maritime safety, sisilipin din ng Coast Guard ang posibleng sadyang pagsunog sa barko. Patuloy naman ang pagkuha ng News Radio Philippines sa panig ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na siyang may-ari ng nasunog na MV June Aster, ngunit wala pa silang tugon. Sa uno naman nitong pahayag, makikipagtulungan anila sila sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Nangako rin ang pamunuan na sasagutin ang lahat ng gastos ng mga pamilyang nais magpunta sa Coron upang makibalita sa kanilang pamilya at ang magiging gastos sa ospital ng mga nakaligtas at pagpapalibing sa mga nasawing mga pasahero at tripulante. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang forensic examination, identification at verification sa mga biktimang halos maabuna dahil sa lawak ng sunog sa barko. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Coron, nananatili ang mga labinang nasa 71 na tao sa isang makeshift laboratory facility sa Borac Port sa bayan. At bahagi ng identification procedure ay ang pagkuha ng DNA samples sa mga bangkay at pagkukumpara sa mga DNA samples ng mga pamilyang naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa mga otoridad, maaaring abutin ng ilang linggo o marahil buwan pa ang itagal ng paghihintay sa pagkakakilanlan sa mga biktima. Kaya naman ang hakbang na gagawin ng LGU ay ang isilid muna ang mga bangkay sa mga sealed body bag at pansamantalang ilagak ang mga ito sa San Nicolas Public Cemetery habang naghihintay ng DNA results. Christian Zamora, News Radio Philippines.
3: Dumapa na naman sa panibagong intraday all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Umalo ang palitan sa halos 62.86 kontra isang dolyar na kumura sa dating record na halos 62.78. Mas mahina rin ang naging pagbubukas nito sa 62.75 kumpara sa naitalang record low closing rate noong Biyernes na 62.68. Ayon sa mga market analyst, nananatiling under pressure ang local currency dahil sa muling pagtaas ng presyo ng kruto sa pantaigdigang merkado dulot ng tumitinding tensyon sa Middle East. Umakyat na mahigit 2% ang Brent crude na pumalo sa $107.51 kada barrel habang pumalo naman sa $102.32 ang West Texas Intermediate Futures. At bukod sa mahinang piso, asahan muli ang big time na taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Martes. A few minutes from now, September 15, tataas muli ng mahigit 5 piso kada litro ang presyo ng diesel. Mahigit 4 na piso naman ang idaragdag sa bawat litro ng gasolina at pati sa anunsyo ng Department of Energy, tinatayang nakikita nyo sa inyo mga screens ang breakdown ng oil price hike. 4 pesos and 31 centavos per liter sa diesel, 5 pesos and 68 centavos sa gasolina, mahigit 4 na piso sa presyo ng gas o kerosene. Dahil sa panibagong taas presyo, pumalo na sa humigit kumulang 57 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel mula noong pumutok ang gulo sa Middle East noong March 2. Magiging epektibo ang bagong price adjustment sa loob ng 9 na minuto.
0: Napaka-precise ng iyong countdown na Brian. Pero kung ang gas ay nagtataas, abay ito po mga kababayan, kapit po tayo at medyo hindi ho sweet itong balitang aming susunod na ibabalita. Isinusulong ha ng Department of Finance ang pagpapalawig ng buwis upang masakop na rin ha ang isa sa mga paborito o ang mga paboritong palamig ng mga Pilipino. Panukala ng Department of Finance na patawa na rin ng excise tax ang mga ice cream, frozen yogurt at iba pang katulad na edible ices sa bansa. Layunin daw nitong ihilera ang mga naturang produkto sa mas pinalawak na kategorya ng sweetened beverage tax sa ilalim ng isinusulong na progress bill. Ayon sa ahensya, layunin ng panukala na pigilan ang mataas na pagkonsumo sa mga produktong mataas ang asukal at matiyak ang pag-abot sa mga mithiing pangkalusugan o health goals ng pamahalaan. Kabilang din sa plano ang pagpataw ng 5% annual increase sa buwis upang hindi mabawasan ang halaga nito dahil sa epekto ng inflation. Tinatayang makakalipo ang pamahalaan na humigit ko ng 74 billion pesos taon-taon sakaling tulungang maipasa at maipatupad ang naturang panukala. Bakit naman kasi ganun yung font natin, POC, di ba? Hindi na nga siya aabot ng 20 pesos. Bayan, nagluluksa ang industriya ng periodismo sa Pilipinas matapos pumanaw sa edad na 100 ang veteranang mamamahayag at founder ng Philippine Daily Inquirer na si Eugenia Eggy Duran Apostol kahapon, September 13, 2026. Pangunahing haligi ng Alternative o Mosquito Press si Apostol noong panahon ng diktadura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung saan ginamit niya ang kanyang mga magazine at pabasahin upang ilantad ang mga isyong pinagbabawalang i-cover ng mainstream media. Kasunod ng pagpaslang kay dating Senator Ninoy Aquino noong 1983, inilabas ni Apostol ang Mr. and Miss Special Edition na nagdokumento sa totoong nangyari sa funeral at sa lumalakas noong kilusan ng oposisyon. Desyembre 1985 nang itatag nila ni Betty Go Belmonte at Max Sullivan ang Philippine Daily Inquirer na instrumento sa makasaysayang 1986 EDSA People Power Revolution. Si Apostol din ang nasa likod ng tabloid na Pinoy Times na nagsiwalat ng mga katiwalian sa administrasyon ni former President Joseph Estrada bago ang EDSA 2 noong taong 2001. Kinilala bilang watchdog ng demokrasya. O kilala bilang watchdog ng demokrasya, kinilala ang kanyang ambag sa pamamahagi ng Ramon Magsaysay Award kay Apostol noong taong 2006 at ipinagmalaki siya bilang natatanging alumna ng University of Santo Tomas. Kaisa ang News Radio Philippines, Smile Media Group at ang aming mga kapatid na himpilan sa pagdarasal at pakikiramay sa mga naulila ni Eggy Apostol.

Switch gears tayo. Kung yung ice cream biabot ng 20 pesos, itong pelikulang to pwede umabot sa Amerika. Dahil napili ng Film Academy of the Philippines ang pelikulang Filipiniana ni Rafael Manuel bilang opisyal na pambato ng bansa sa Best International Feature Film Category para sa 99th Academy Awards o Oscars 2027. Nangunang Filipiniana sa pitong iba pang pelikula na pinagpilian ng National Selection Committee ng Film Academy of the Philippines. Matatandaan na bago ito idineklarang pambato sa Oscars, nagwagi muna ang proyekto ng Special Jury Award for Creative Vision sa nadaang Sundance Film Festival. Samantala, makakasama rin sa Oscars campaign ang animated documentary na 58 para sa Best Documentary at ang anggap ito para naman sa Best Live Action Short Film. Umaasa ang FAP na ito na ang magiging kauna-unahang pelikulang Pilipinong makakapasok sa shortlist o nominado sa kategoryang Best International Feature Film sa kasaysayan ng Oscars.

Alamin natin naman ang lagay ng panahon kasama si Senior Weather and Science Correspondent JV Mondala na nasa linya po ng ating telepono. JV, magandang gabi. Sunod-sunod ang mga ulang naranasan itong nakaraang linggo. Pero ano ang outlook natin sa weather sa mga susunod na araw?

0: ng Philippine Area of Responsibility, pero posible pang magbago.
1: Okay, babalikan natin ang report na yan ni JV Mondala. Ayusin lamang po ang ating linya ng komunikasyon. Pero I think andyan na ba siya? Alright, sige, JV, go ahead.
0: So, go. Gandang gabi sa iyo, Paolo, Brian, at sa ating mga tagapakinig sa programang ito. Sa ating ulat panahon, umiiral pa rin sa ating bansa ang easterlies o hangin mula sa silangan at humina na muli pansamantala ang habagat o mas kilala sa tinatawag natin na monsoon break. Samantala, binabantayan ngayon ang pag-asa ang isang bagyo sa silangan at malayo pa ito sa ngayon. Pero sa mga susunod na araw ay unti-unti rin ito lalapit sa northeastern quadrant ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pang magbago ang forecast kaya patuloy natin itong babantayan. Sa forecast para bukas, maliwalas ang panahon sa halos buong bansa sa umaga. Pero pagdating ng hapon o gabi, ay uulanin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Ang mga thunderstorms ay hindi mapangmatagal ang ulan. Ito'y tumatagal lamang ng isa at dalawang oras. At yan ang ating ulat panahon ngayong gabi. Ako si JV Mondala. Laging tatandaan, kung first alert ka, lamang ka sa anumang sakuna. Brian, Paolo.

0: Nasa bansa na mga magulang ng UMAM Ateneo Blue Eagles player na si Divine Adili para sa pagbubukas ng kampanya ng UAAP Season 89. Sa isang pahayag na inilabas nito, natutuwa silang makapili ng mga magulang ni Divine para makasama nito ang fans sa mga kapwa-atleta at ang komunidad na minsan naging bahagi ng buhay ni Adili. At looking forward din ang Ateneo na makausap ang pamilya nito sa mga darating na araw. Inanunsyo ng paaralan ang pagdating nila kahapon matapos ang pagbiyahe ng dalawa mula Nigeria. Ito ang unang pagdalaw ng mga magulang ni Divine sa bansa at dito makakasama nila ang buong Ateneo Blue Eagles men's basketball team para panoorin ang unang dalawang laro ng koponan sa pagbubukas ng UAAP Season 89. Bubuksan ang Blue Eagles sa kanilang kampanya kontra UE Red Warriors sa September 16 sa Mall of Asia Arena at makakalaban naman nila ang UE Fighting Maroons sa September 19 sa Araneta Coliseum.
1: At para sa ating pabaon tonight, alam mo, Brian, sa dinami-dami ng nangyari ngayong araw, may tanong ako sa iyo eh. Ilang libro pa ba sa bahay mo o sa eskwelahan mo, dahil alam ko nagtuturo ka dati, ilang libro pa ba ang di mo natatapos, partner?
0: Nako, baka abutin tayo ng umaga sa pagbila. Ang dami talaga eh.
1: Dami, no? Surprise! Ako rin eh. Actually, I'm just looking at my bookshelf right now. Siguro mga 4-5, siguro hindi ko pa natatapos dito. Nako, matindi-tindi yan, pero baka madagdagan pa yan ha, dahil ibinunyag na nga ni ng Manila International Book Fair o MIBF ang official dates para sa susunod na taon o yung kanilang MIBF 2027. Ikinasa na nga ng MIBF organizers noong 9 to 13 ng September ang isang pasabog na announcement at inanunsyo na ito matapos ang araw ng Linggo. Babalik next year ang MIBF para sa isa na namang jam-packed na 5 araw mula September 8 to 12, 2027. Agara naman itong sinabayan ng ilang mga nakilahok sa naturang event, kabilang ang mga bigating publishing houses at bookstores. Isa sa mga kwelang anunsyo gawa ng National Bookstore na tila Avengers-inspired ang magiging pagbabalik nila sa MIBF. Tuloy-tuloy nga naman daw kasi ang success ng nasabing programa. Ayon sa social media post ng organizers, record-breaking umano ang naturang event na umaapaw ang convention center venue sa dami ng tumalo ngayong taon. So Brian, matindi-tinding pag-iipon na naman. Matindi-tinding pagbili na naman ng libro. Tataas siguro ang presyo nito, pati yung ice cream tataas, pati yung gasolina tataas. Ano pa bang tataas kundi blood pressure natin, hindi ba?
0: Sana hindi yung ano natin, sana hindi mag-alta presyon.
1: Parang si Speaker Romualdez lamang. And speaking of Speaker Romualdez, we're getting information ano, na naipasok ang dating mambabatas sa kulungan no, sa New Quezon City Jail Male Dormitory 10:49 kaninang gabi. So habang nag-umeere po tayo ng breaking news coverage natin dito sa News Radio Philippines at sa ating mga kapatid na himpilan, kinumpirma na po no, na 10:49 PM ipinasok si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan po ay pahayag ng BJMP.
0: Mapapantayan natin.
1: Matitinding bantayan nito. Maraming nag-aabang kung anong susunod. Siguro Brian, bago tayo umalis, ano bang mga inaasahan natin? Ano nga ba ang susunod na kabanata? Sabi nga nila.
0: Pagkatapos natin malunesan.
1: Nga naman?
0: Well, oo. Diyos ko po. Bukas, of course, asahan natin yung day 25 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang haharap na witness ay si Karen Batu. If I'm not mistaken, taga Records Division ng Office of the Ombudsman, siya yung tinanong ni Representative Joel Chuan na wala bang dineklarang cash talaga si VP Sara? Tapos sabi niya, wala po. Eddie, wow. Nalala natin yun no? Doon sa House Justice Committee hearing. So titingnan natin kung ano ang magiging takbo ng testimonya at kung paanong susubukin ulit ng defense na suriin no? Ang kredibilidad ni Karen Batu sa Article 2 pagdating sa usapin ng Article 2 sa confidential, hindi confidential funds, sa unexplained wealth na tayo nasa Article 2.
1: So, sanay tayo eh. Medyo matagal-tagal eh.
0: Yung si House Speaker, dating House Speaker Romualdez, tignan na natin. Usually ba, Paolo, kasi dahil, di ba, we had covered yung kay Senator Chinggoy Estrada, kay Senator Dante Bantoleta. So, posible rin ba na, kumbaga, iharap na sa, para sa kanya pleading itong si dating House Speaker Romualdez?
1: Yan ay katanungan na aabangan natin ang susunod na kabanata. Bago po tayo magpaalam, maraming salamat naman po sa ating mga kapatid na himpilan for carrying tonight's breaking news coverage. At yan po ang mga balitang aming binantayan, mga balitang pundasyon ng usapan sa buong bayan. Patuloy po kaming nasusubaybayan sa Smile Online Now, Lamau Online Live, Cool TV at Smile YouTube channel. Gayun din sa 96.7 Smile SF Radio Cebu, JLR 89.5 at sa All Hits 24. Bisitahin din po ang aming website, news.smilemediaph.com. Sa ngala ng Smile Media Group News and Current Affairs at lahat ng news radio station sa buong bansa, ako po, si Paolo Marcelo.
0: Gusto ko talaga yung pahaba ng pahaba ang ating ekstro, no? Natutuwa talaga ako dyan. At para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky at Threads. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako po si Brian Basa at ito ang News Radio Philippines. Kapit namin ang katotohanan para sa sambayanan. Maraming salamat. Ingat, Pilipinas!
2: News Radio Tonight.
3: News Radio Tonight.
2: On All Hits 24. Here's a good offer from BL Sofi Garments. Price drop for DDF printing. You heard it right. Price drop for DDF printing. Now you got it. High quality DDF printing for 120 pesos for 1 to 49 meters. 110 for 50 to 99 meters. 100 for 100 to 299 meters. 90 for 300 to 499 meters. And 80 pesos for 500 to 1,000 up meters. Now that's a better offer for an affordable price. Wholesale from 80 pesos per meter. We also offer the following services: full sublimation printing, laser engraven printing, silk screen printing, tarpaulin printing, sticker printing, and many more. Don't wait. Get your design printing right now at BL Sofi Garments. They're located at number 645 Mark Arthur Highway, Barangay Bunlobo, Kawi, Bulacan, just after the Philippine Arena exit. Contact them at 0915-411-9607 or 0921-416-2235. Search us on Facebook at BL Sofi Garments, House of Printing Merchandising Corporation. Every weekday afternoon, crank up the volume and kickstart your engines as we go on an afternoon free ride. Still stuck in traffic? No worries. We got your favorite tracks to vibe up your afternoon that will make you ease your rush hour traffic problems. Make your afternoons faster on The Rush.
3: The Rush.
2: Mondays to Fridays from 4 to 7 p.m. only on Your Hits for All Stations. All Hits 24. Hi, I'm Matt Weinhardt. Your favorite morning program now gets even better. While keeping the same formula of playing your favorite music and giving you the latest news, we have some brand new segments to brighten up your morning. And not just that, we are now broadcasting through two more radio stations. Now, there's a lot of ways to make your mornings better. So join the fun with me, yours truly, and Jack.
4: Yep.
2: On your All Hits 24 mornings, tomorrow from 9 to 11 a.m. on All Hits 24, Smile Radio, and Cool FM.